Ja. o te tar ini ngaran su te nyam nyong der du spa yu ri sa ne ene chi ka shur ta ngaran su la mo kom zu za ban nam da chi ngaran su hop ta le pe ka ri lu yu ma shong de de yong da yong du a pe na chi chum den de chi ta she sia so lo chi chum den de she si ni 지금 담바 대양 손으로